bop down. Blab do la bing bleep bop, oop bop down. Blab do la bing bleep bop, oop bop down. Blab do la bing bleep bop, oop bop down. Blab do la bing, oop bop down. Blab do la bing bleep bop, oop bop down. Blab do la bing bleep bop. I do yah down down down down down down. Do do do do do do do do do do do. Subdu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bidu bid